0: take your brilliance. Wala mune si go chip. As a girl, kunyo alu itinye standards. Tienda noto ni kago iti edaigo shakarta maksisi. Tamanya tuki namji mbiju aeng sumo. Kutomu ke chuta wama noto nipo bitine. Tangra le, ngele tiki tiit ko bara aga bisa.
1: Yes.
0: Kasa boro rie tako are.
1: Uyongo gina muni inwagit kityo.
0: Inwagit suko nyur jitukul nafasi. Namji nini ambo conference.
1: Weptanu entindire.
2: Angge abad jabile tak kiaman.
0: Ki bai bai.
2: Bhai jage dress but eh ha ami abra abri bhai jo ne
0: masta
2: apka malambu aganyo mama jelaga malambu aganyo machuge ni twayu atena aganyo ura chungo mister ni samtoni akjori akwatri akewa se no glau ki obati able tuldu la ni wase ma sa ngitwa ne kutta ni tin dress ongai
0: kongoi asante sana ema fm hello
3: hello
0: yes
3: Nemien. Amna bot pila.
1: Ye bye bye.
3: Ping mute ensai mute.
0: Mhm.
3: Atau ni tu ben desa cho raju ta na te ma utere ki ke ma utere ni.
0: Yes.
3: Ki kwanda bo ga ni ra bana baga mu ni.
0: Mhm.
3: Ki marta na ba mu te tul du la ni ma te uti ben al men. Ko me te ngane te ro. Bye bye.
0: Nem.
3: Tenya bla.
0: Ki bye bye kabisa.
3: Amna
1: wadi
3: amna
1: to. Ah bye bye.
3: Awadi amna wani marna kwana ya ni ba moyo.
0: Kongo Collins.
1: Kachurta.
4: Odo mele.
0: Negi akta.
4: Emi akta do bi bi odo wa ta bujwe ba le ola kwada ba ma na ni le je ko ro do su buru se ko mi mi su mu le o ta na ni na le tu tu e je ba mocho.
0: Ehe.
4: Ano taune jita nekubar Richard Jebong itanguzo siyase nuzo niki Chuel Jebong gati Richard Sokantar school rewa Pita Fis Bolol rakwa angma sigil min Cheta nekubar enchachama kibiyora Richard Kuku maneno lololo banga Akita nekubar Sky go enololo banga Richard enololo banga Taki tari go kwenye enoli mbaga plombo lo nakyunisa enolo mba tuisho vei Akistano kukyo aneo enol rakwa gechina enge mubasta eze kye Sekolah itu yang nangat aku pikir ciri orang nak kira aku bengkok ni. Jauh bulan nanyu mata no limba kap kele agar aku Arab kosi tani agar aku siko. Sister Rosa Pauline nak meten no limba matri tak belaga tu. Tapi ni anjur
0: jangan kita buat
4: jauh pok tani elbu jauh mereka nyari jat kelam mereka. Ia meten aku tani jangan negara tu lupa umpoi tani no leju jua anglap tani jual dia tu lewat kita. Meja utia tak kita bawa bapa ni mana dia. Oleh tu uli. Uzemo
0: ni kabileta wale ishi ngabu na pranga vera nji. Kongoi, asante sana. Right, kibindi hige nyoru ngalio anina lbo studio hasuga bitkeweke. Ulandugu lagere kako kesta vijuga antuga pati ya bilet. Gatu ugataman, lakini kakilio antuku mi bonus.
1: Yes.
0: Ako bonus ya tuku mi on, ko bonus jipo being 97.
1: Uwa kile bicho 97, kwa kile kima ibiki ya chutungu ni kukabide nganyela genge.
0: Iti ya okay. Mekitu nganyela genge.
1: Kerege ya kutoka waga inyono oto minyoru message ya katuku nabawe congratulations. Anakoto minyone. Kima ibiki ya biki ya chutu 90.
0: Kima ibiki 97.
1: Ibi deni kwanyela genge kitu.
0: Listit kitu newe ndi direct kole. 1, 2, 3 ago 97.
1: Chona ko bonus jipo 20,000. Mago mi 120 jipo teta kako bachonga wako pekchongi.
0: Kutoka iti ya mwaka minyoru hii. Ni soru 22.
1: Eh, segun kanyila genge. Kima kitu bi kitana ibi deni kanyila genge. Kwa git kongete 1 away 97. Age ger tugano araka.
0: Staff of 1 hash.
1: Tuget number 6.
0: Ino jidane tai. Chijombo 180.
1: Mm-hmm.
0: Nabalini ndonyo. Hagirika ina mjuguget. Very good.
1: Ehe.
0: Ngoage nerube.
1: 789. Kwa isi kuka kama anyurgi. Kwa segun kuni kanyo
0: 20 chongi. Kwa se kitu. Pigo yes. John.
1: Mm-hmm.
0: Amache kwa namgei like. Namge listed guno to go get you your staff for 1 hash
1: labatun to get number 6 bidem ganye lage nga ki work 20,000
0: mhm
1: chana go bonus
0: staff for 1 hash
1: to get number 6
0: so ino jidano bo 522 naba logi nye ni ndonyo 20,000 komisi mo inye na he ino jidano bo 341 20,000 Amache ke nam listi nongi juguno ta na nyagi chill staff of 41 hash.
1: Tuge number 6 bide ngonye la genge agi walk 20,000. Kerege kutoka ayi nyone tuge number 6.
0: Anakutoka tumo.
1: Kima
0: gechu tiyoto ngonye la genge.
1: Ta gechu tiyoto ngonye la genge uke ngeteni nguni.
0: Oino jitani po 828 20,000. Ngabali ni ndonye hanga inam.
1: Iyi wetaba ngabisa mate segu.
0: 707 ngabalo kinye 20,000. Ulandukuli genyoru tienda. Lamsi mwengu ngagi chill. Star 441 hash.
1: To get number 6
0: kama big 90 ngenge mbijo da 90 gonye ni sarugeba

0: Ati yavile?
1: Yes.
0: Kawa amot madam la kwet ko sibitali.
1: Mm-hmm.
0: Ole boge yeger.
2: Eh, kango ger kole uwanga go kakamia la kwete ya guwanga yed matukuma wendi ngwany. Kule na wageche gena na infections che mi burto.
0: Ha?
2: Kuma wa sibitali.
0: Kule na toa chengi kwa nyoise.
2: Kule na toa chengi kwa nyoise. Tenga muka bako waljigiri chengi kemistu kuma maabuso ma.
0: Maabuso maat kumye.
2: Au kwa la kwete kulole. Ngumige maogu lole. Kuma wako yete ute sibitali ni gano? Agulenji dak agulenji anyi nego mi doctor nego mi yoni obo ishe ne sha
0: aba ije sha
2: eh
0: ya to ya mbo sha kabisa
2: kole yo to an sikule ko ko maka ko maka ngo mago ura ngo kole nanen gani ninge ya sha skige kod ko active
0: kole dip tip tip tip tip papi to na
2: kole deng computer ko yata
0: koma wiru details mana
2: ko wiru ko ingele yoni ba ishe sha ko borus ga kot kongunan go nyes ko magirinde chebiose nwa glo
0: glo go gi
2: go gi go ndagine boyonde nyine chebiose nyine no
0: ni glo
2: go ele gabi tune shida ko mi lo kemi chebi chemi line lakini matinyo kwa chi lo jata
0: ka boro go ger kwa nyi tinyo lago gata madami ni
2: tinyo zobo
0: tinyo lago zomok
2: yes
0: lani go boro ger system
2: ko mi long mutu
0: Angel lagi TV ni nasi vital gila, so lagu itu inu ni macam inyain jumut.
2: Kela lagi ni lagu ane lagu ni tu ni naming ini, all naming ini aku kau tak easy je.
0: Pero yang ni naming ini kau jarane?
2: Naming ini kau bawa arah ekleya, aku ni gaya mut kau aje kau bawa gaji siak sabo.
0: Kela si, inu ni inyai.
2: Kaki tu events kau aje negel, oh so lagu kau ni lagu?
0: Yeah.
2: Ego maliki le isnyogere sibaru ni lalakwe ta inuone si ego inuone kimi.
0: E lago juwa inuone kinyoi.
2: E inuone kinyoi. Pariko kiri.
0: Kuma juwa laga wangu juma ake.
2: Ingi nguwanyi sine ego tinye ngeti iko yeng okiepto. Lakini tasan ngete eto kiepto kora.
0: Pole mi boy and girl.
2: Mi boy and girl.
0: Chema chichiket lani mi listi taboyo.
2: Chema chichik lakini mi ten listi tab shaye mboyo.
0: Kiteshin boyot kamsa?
2: Kiteshin boyot is inge le boyo netam kiteshin big sha.
0: Ehe.
2: Ko kiteshin boyo.
0: Lago kyokyo.
2: Lago ayi ni watu dengo. Ko ngeta ingwa ni eko momo ko momo ga ni tabe ne la kwene ka nyogi nyo.
0: Bo agi joy.
2: Eh.
0: Ehe.
2: So ko mo ya ingwa ndogo lo mwana ila ba approach nda i boyot atebe.
0: Atebe tano ngalejo.
2: Atebe tano ngalejo.
0: Chumu ba ni madam nguri kamle.
2: Chumu gani madam mukaki lo gaibrijo simat ko matana me
0: Chumu gani so na goju
2: ko gale nyone boyote ko nyone goru
0: te ba na ali ay ni boyade ni
2: kulo mwany o ndulendo kulo mama cha ekita ne ba ni obul kulo ama umwa won o ndulendo no situation un
0: aba tinye boyade ni lago kanaki
2: kole from
0: ni chuma mwa wa
2: e kole from indication ko lago chus ko ginde shaku obvious ko boyode
0: Lakini mbwa angina kutuwa lipu mwa mbatu wake.
2: Matos ginde inti yago mami pata tipuke neboru kule baba ngungi.
0: Ehe.
2: Kule omwana nyelote iptai kiaruru wanise legi chutu nda logochu.
0: Inge yoruda ikonliyo zikeweka di. Ama mwa ligesi bitiret kumye.

0: Kongoi kabisa.
1: Lakini amache akochi chito nambait agenge nekokocheng angen lai arap langat akot nebo kasum.
0: Arap ngetich, arap langat komanekit. Ae, kanget we pole. Ako uzo lele kasis. Ema FM, hello.
2: Ema FM, hello.
0: Yes.
2: Yamuna o jama.
0: Ae, bye bye kabisa.
2: Yeko ke la manget we jama.
0: Matoko tua, matoko tua. Yes.
2: Kayam gimagonu anaga sata.
0: Toma satano, satano.
2: Pani no go number good durang jolligate ona ni.
0: Ah yeah.
2: 0739.
0: Yes.
3: 21 before 0739 23 21 before. Eh la le neto ne mo vaya o chama na mo ne lombo ri ti o chama
0: bye bye ma tinya ngal
3: agri meto no chama
0: oi ne ga ge tu ye nye ne ko ibet kabisa
3: kabisa gimi o gi ami we chama mo tu o kabisa ni mo he
0: eh
3: ani ku ti we chama
0: yes
3: a pire patron ai ga ai ka o ni po ga o chama ba na mo o tu ta ga pole pole i we chama
0: ge le ni ba si ai tori
3: o ko ti u ne Ogo tu ne roi ngai ke lomi ba jai tori to e jama.
0: Eh
3: eh. Amo te jo mo ma ja pito ko zon we jama tu lo le ji ni we jama.
0: Yes.
3: Ko te ta ko tu ne ne mo we jama na ni we jama ni ngol yo ngi to na ti nyoboyo ta ko ku te ni we jama. Eh. Ne ne nyoni ni o ba lo ba rungi tu ye ti lo ba go re ni ngwa nyu si bi ti ka ken ko ko ni ba ka ta re ti le ti nul ba ga nyu yu we jama.
0: Kongoi. Yes.
3: Amun ko testa ko yo kwe gari je ko weta ma mata ko ma e gari je testa gari je ko mi ko ta bore te ko limbo tu ya be kwa limbo ko mu le ti ko re ne tam ko ya weta ma
0: yim
3: ke le yi weta ma
0: yim
3: ke le tam ma we ndi o li nga ka ni za weta ma tam ma we ndi kan sa lu re ko mu li
0: yes
3: ko tam ko ka mi to re tu ta ma ni bu ti ku ni testa gi ta ko mi o ma ti ta we ko ngo yin ka u ndi ko na ro ni bu ti weta ma ne tu ko te gi ti me ta ma ke tu yen ko ro ko mi ti Daniel Fundi kan
0: Kongoi Daniel Fundi amache kenyoru ne ngalyon en elbo studio asikobit keweke olandugul menge kerten timin *448# to get number 1 nanga kisir kele sola miten en yoton 70,000 ako miten bonus nebo elibushek sisit akere kakotiakak biik ab bonus akere kachut kabisa kosupke 857 kokanyorchike bonus noton nebo elibushek sisit congratulations mi chito nebo 560 akere kanyorchike akine bonus noton nebo elibushek ata elibushek sisit iwendi kityo en yoton ak ichil *448# to get number 1 inyorchike kelchin en yoton en betutab raini amache ikeitu bichu miten indonyo en nguni so kibendi kenyoru ngolion agenge en elbo studio asikobit keweke 933 ak lol itinye akinye 8,000 chekuket choton chebo bonus boiboenchin noton 456 kokanyorchike 70,000 chito nerube I ko inyendet set ak ilianen set ak ibor en nguni.
4: Koma kampunitab betting kityo. Toreti timishek che terter en Kenya. Mozart ko sponsor nebo timishek en Kenya Premier League. Kou Kakamega Homeboys ak APS Bomet. Kuboto timishek alak chemiten NSL kou Migori, 3K FC Kisumu All Stars ak So United FC. Mozart kotinye kikombet nenat Mozart Bet Cup. Negibel jinge